enyame panasia urati ta ta basika pa pa bruto libiata o yemi bi pa ba wati sabe kais konsem ni bi sabe komo se kameli ba wama ne banyini kais na wade na ma tun so ne basa e mu oturu mo you are the israel for every bubu mu no adi atu so a kamu ba le le ko ni da

0: opportunity na mko sikani bi fie
1: enka stress na ko ameka sa
0: abla sikani ni to table
1: na ene le menzi na didi wie
0: ya didi wie no afrene ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koko wanu mo adro ni bi ebi ame no fira busua fi bi aso ye didi wie nkono mo duro Tomna metiase, remuna mekeka hamehu.

any friend for me, no be bad in channel. I'm on beside the cell. We are more boy, David. We are more boy, David. Now, yes, you be sa one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tinene sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha! Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mwankwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di amu mwa Hey adi anchi sumpo

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan se Ha Se ni a muji di e tia no Muji di e ni mon kwa Enye sa Enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di e amu mu hwa Hey adi a chisumpo